0: ajiri rama a otini te me o te toto tota to high blood pressure kino e ta o kai ma
1: amen
0: aki mi go era te ri te dune we ta ta ti to ti kriti ko ni e ka ka pe ta tu e mi te ke ta tota to to kere umara tota to to e bita hore to to mo te ka ni ko ni e 110 by 70, 140 by 90, 140 by 90, 160 the area to take him. By 90 the area to, yeah, it's 180 by 115. Carry the meme to here. 180 to 115. Carry the meme to too much. Wagamata the toto the cocoon. The block area and the guy. Harani, Nico, hot in your gear, the guy with the well. Ah, car, the flow. The Harani, yeah. It's a Guni, the Harani, coffee, it's a cheat, you wear the abuse in the air, it's all to the cop. Oroka e unu te ko. Ke ta yo pa ko ti hariro mai ti a o harta to a kono hariro mai heart attack me go re isto ku te ma ki ti ga a bibi ki ra tu te mai ki ro to go bo me tare ta to a kono ko te heart attack e te stroke e te tag no te to
1: tere amen
0: va e te tag mo ko ta tu.
1: Well, imu aku kita tu dia kena luar layu kau te amir miriwa tu nunggu te rata awu pemeru kau nata tu kata tu kau mesti kiat dia tu, ya. Kita nata awu kita pemeru kau nata tato istana taku alin kata tu ya karung rungu meni. Apa iwa tu te tayu mang mana ko? Kadai we orang mama kiri nunggu teri yang mana ko? Te uyang te yang aku kita tu kata tu papa ama, karera mama ama. Te autora que notato e kanangana ke we ko tia datu e ate makia natato ra ke le pa mwen ki rungo ya tato akarong ni tato ka tato taiwa te taiwa rongo no rungo tia o manga poro tato we kaine e ta mago to e tutu atu nei e te taiwa rongo te khari wo mwen ni ratu te taiwa penga no te reko te manga er tato kai na ura ti ri ikian gare na mau. I don't like the point my dear to go to Kato to. Not a mea. For Tomo Naruto. Tena, Karewe, a roi take a kit, a kihoto kato to. But young Akara take a kihoto kato to. To eat the Pobongi Kirunga. Not a rang of meat, Namu. Orang of Kobo Patieta go to Dune. To Kirunga. Tamana de taiwai no goto inu wai u goto kare apinga oloto e wai u wai vera wai mana no kia ta ko pachanga te ki goto kato to ti tem kare we mata ku te pachi ki goto kato to ki akamata goto ite kwao atu tu a hora yo ta vino te tu te raven ni yo itamau e tu nei ke khoto khato to ngo tara to kare po po nga yakoi ke to to ati ya to to ait kara ve mu ri to to to kare we ra ve na te ru te kape mo yo ti ya to to no ta to ki ru ngai te tra ki no lu ngo ki tra ya to to ka ke yo ki no ta to khato to ya ti e to to ko to to ya na ri ki te e ya mata ki to pa ke ne ki mu ri to ku. Oh my young itikitanga out the teme mo kita tu tu tu tu ana me etanga ta te tai ka tu tu me ya te tu tu te karanga ta we te vai ma pura la te tu tu di raro ke tu tu ngo ru ngo mata di te tu tu wa te uta te yau a pia ngo kita ta tu tu ne ka ta tu ka ro ngona ka ru ka ro ngona pe ni ka ro ngona ko tu ara ku mo ngona te ta vino te tu tu ro tu tu ni ma ti a popong ye wa ka ro ngona ma ti ya tu tu te tai mo. Inara, inara,

0: ko to e kalongoro ko mene pene ka ko to le papa e adi ta ura ato e te ra mai ra I did the same again but a kai ti ko mo yo te ya ka hito ki ko to ka to to ka li u kai straight wa ka ka le ke as it is te kai ru ni ra te tai ma a poro wo ki te pa e ya ko ta ra a ko e dia ina e ina nai te ki te ni ki to aku ki to ku to ku ru ina e na me te te ka na ta ko e ka a ka li u te me poro te tuto ne no te me koe to ku ya me ku ki ta ka ku yo we te pe mo era te ratio e ha te ma te ka re te ta ro ke te ma tuto ne te ratio ka ri ru ke e te ki te me ki a ku e ar ta ku ru me ta no ne tuto ar ku ru ar ku ru e ko pera na mi te mi te ya ka ri ru ki te re tu ya te ki te ro ko tu ta to ku mo na ku ya na ku a ha ri re ki a ye re ar ku re ana tu ki a ye a ka ru ku te ra ra mo ti ka te ka ya ga ti bu ka ta e mo ti ye u pe ki bo e ti ara te moro atur ai re tera dia ki tumare ki kutu kato do eri naki e te utaya ki di rae watu e ta te tawine te atu e karang me no tona mamai tera tua kai na kutu ki te ki kutu kato to e tia tem ko te garlic ka riro te rira e tauturu katoa rā i o kutu kato te wai tu no tu mea kare kutaku e ka kita tu ki kutu e atate wai rā atate garlic ka tauturu mo i o kutu no tea Te rira, ke patiria ki koutou katoto, me ka inangolo kāri koutou, ringi koutou tau vino te atua, ota koutou tau kata koutou kāri, no manga kino mai. Tau turu tātou te tangata manga kino, oke tai mūni ki ai ki tandua ia ki maata. Ia tātou o kouwa ki te au tini tō i wawa, kena tu mea kareo ki o kou mai te kāri ki o kini ia tātou. Mana kou mataora tiana tātou te utai, tarawa, tiana te tātou. Terai de tu tu ria no de me ko tu tu mo de ta vino te tu ti au mano ko ki ta tu ti opo to mo to pa kane te karanga nei te tu tu a te tu ki ta to ka to to e ta ku to mai a ka ro mai a riu mo to ta ringa ki ta ko nei tu tu e ko te na ka tu tu wa ko tu tu in se ve ka to mo tu tu na te tu a to tu wa ki ta to ka to to o ta o ka ro ve ko e ka riu mo te rira e me ta ki no te ta ia ora mo ka to to au ta ka to to e ki te mai re ia ko Na au e api ia rato. Na ia pai mai aku, na ia pai mai taku upe e kiwo, tia e kongo ni urungo e taratio. Akoro me te koto kato to eri. Ki aka me te kia koe re tau vino teto, no te tauturua te e taeke no ou ta ia pa mai kirungo e taratio, me kite atu koe, karang koe, ki aka me te kia teto. Na teo kua kite tato e me te kite gane. Kara tatu ki te anai taite me e haji ka e te onu ta te kāri karawi ki ako e ki ako. Te nā ta tawino te tui tukorea ki tume ki ako e ki ako. Me te ki tara maanga e tauturu ki tara jumu mai ea ta au i tumu koe naroto. Kua ki te au. E au. Kare ina moro te oro.
1: Tara ua. Tara ua te here kare ka mai ra. Te au mutu rāwa e amu te ni tu o mana koe. Oro o mana koe tauturu i turu turu i rotato o mana koe rotu i te pupung. I am going to get a tattoo. Pote tatu e no o e tatu e no wareu e tatu e aru o e tatu teiki aru pati te liu mari rati tau ma tatu i rungoto tatu tura o ranga mita mita te tamin rai te tu e kamaru mono moe no na rai ko ta hui ki te rui au ia pai mai o te mea kote i aro ngā koe kini ki te tu ni ki tatu e te mea kuto mo ki ratu naru e tomo ratu naru te prakato e Erong a pulling, erong tau te tere wa tu, erong a business te ya. I erong bukit erat tu ti retur. Nolir tau rite takamit, tau rite takamit kita tu. I apa mai tau turi satu irtu ti ya. Kena irtu ti orang.
0: Amen.
1: Nolir te pokar karam mai rite amu ti aku te tau no te tu. Odia, odia me aku te tau no te tu. Te mana ko te pakai e autara ni ko tato istaka te te tuatau, urunga e te stroke, e para katoa te ata se a kia. Nore, natia, manako ti rai, lite